0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalong admit 20 lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit na't lang dahil ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasulun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
8: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra kita.
9: Aray, sakit ng katawan ko.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Pabili nga nito.
13: Ang mahal naman. 20 na lang.
14: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
15: Rexido Forte.
16: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
17: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
18: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
19: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
21: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: 96.1.
1: One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating balita uno. Isang low pressure area or LPA ang nasa loob ng Philippine Air Responsibility ang nagbabantang maging bagyo sa sunod-sunod na 24 na oras sa tatawaging Henry. Ang naturang LPA ay namataan ng pag-asa sa layang 390 kilometers silangan ng Guluan, Eastern Samar na nagdadala ng mga pag-uulan sa bahagi ng Bicol Region, Central and Eastern Visayas at Northern Caraga. Kahapon, dumaan ang LPA sa may Visayas Southern Luzon area at inaasahan ngayong Martes, Hunyo at 30 ay lalapit ito sa may West Philippine Sea at palalakasin ng habagat. Dulot nito, mauulan or maulan sa Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas at bahagi ng Caraga, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Western at Northern sections ng Mindanao. Patuloy na makakaranas ng pag-uulan ang bahagi ng Mimaropa sa Miyerkules, Hulyo 1 at Huwebes, Hulyo 2 dahil sa epekto ng habagat. Sa Metro Manila, maulan mula ngayong Martes hanggang Biyernes dahil sa naturang mga weather disturbances. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM, Philippine Standard Time, 15 minutes down 8. Good morning.
2: You are tuned in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.

0: It's 9 o'clock.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Time check brought to you by M. Lulier.
2: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywang.
4: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapili nga nito.
6: Ang mahal naman. 20 na lang.
5: Kapili nga nito.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexido Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: So, being sponsored by M. Lulier.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 1FM. That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Nagsalong admit 20 lang nga na taanak mo.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
6: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Saline Plus, araw-araw.
11: Kapili nga nito.
12: Mahal naman. Ang 20 na lang.
11: Kino nga nito.
13: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Rexino Forte!
15: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexino Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
19: Mahalagang paalala,
18: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
0: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
0: with Liveraid Pro.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, no Alaksan Extra.
3: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: 1FM. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 10:15.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
16: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tuhod, siko, baywa.
18: Aray!
17: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: 1 FM.

0: FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: Good news. Sa MLoan year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Kapili nga nito.
4: Mahal naman. 20 na lang.
5: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Rexido Forte!
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
17: Pambatang lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: One.

0: 1FM.
1: Time check. 10:45.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: 1 FM.

0: sa ating programa ang serbisyo todo-todo. Kahit nga matindi ang ulan kanina, no? Ha? Marami bang nahirapang pumasok sa eskwelahan? Lalong-lalong mga estudyante natin, kasama yung kanilang mga parents, no? Yung mga tagapaghatid sa eskwelahan. Gayun din yung mga pumasok, ha? Bukod po dito sa matinding rally, no? Na naghatid po ng grabbing traffic along EDSA, no? At buti na lamang yung dito sa Gawing Maynila, eh, hindi ganun, ano? Ah, katindi ang problema po pagdating sa mga daloy ng sasakyan. Anyway, mga kabahagi, kung kayo po ay nakapag-settle na, no, sa kanilang opisina and ginagawa pong background ang ating programa, no, sige, ah, cool lang ho kayo. Ha, marami bang nagiinit sa kabila ng malamig na panahon, na nagiinit ang ulo? Dahil sa mga kaganapan, sige, no? Samahan niyo po ang inyong lingkod hanggang alas 12 ng tanghali dito sa ating programa. At ngayon ay araw ng Martes. Sabi nga, ikalawang araw pa lang for this week. Marami po tayong antabayan ng mga iba't ibang eksena, no? Habang ang ating pong kongreso, particular po ang Senado ay naghahanda, 'di ba, no? Ha, naghahanda po sa nalalapit na impeachment proceedings sa laban sa ating ikalawang pangulong Sara Duterte, gayon din po sa paghabol naman ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan doon sa mga nasabing nasa likod ng maanomalyang flood control projects ng DPWH. Ha? Oo, samahan niyo po kami, no? At ito pa, yung iba pang mga legal issues. Nako, lalong-lalo na dahil nga Martes ngayon, ang tututukan natin, usaping legal. Ha? Dahil ngayon ay Legal Tuesday!
1: Legal Tuesday! Legal Tuesday!
0: Sa mga kabahagi natin dyan, gustong sumama sa talakayan natin ngayong umagang ito, mangyari po, mag-text lamang sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi ang ating pong text line, 0921-886-6056. Ayan, binagalan ko na dun sa mga medyo nabibilisan, no, sa aking pagbigkas, mga kabahagi. And maaari din po kayo na magmensahe sa inyong lingkod habang kayo po'y nanonood sa ating page, Radio Pilipino. Naka-live po tayo dyan. Gayun din po sa ating YouTube at Radio Pilipino Media Group. Okay? So, pwede po kayo mag-comment dyan. Kaagapay ko po yung mga nasa production. Sa pangunguna po ni Antoine Miquel, of course, nandyan yung mga OJTs natin from UCC na po pwede pong magbato sa akin. Nandyan po si Jem, Sophia, Jamina, Kenshin, and Cairo. No, nakamonitor po sila lahat. No, if ever meron ho ako ng mga namimiss na mga ano ho dito, no, mga komento na inyo pong pinadadala or any questions, no, lalong-lalo na sa ating guest for today. We are expecting another political analyst na makakakwentuhan natin ngayong umaga dito sa ating programa in the name of Professor Dennis Coronacion. Ayan, ako, dahil marami pong usaping pampolitika na sinasabi nga ay posibleng makaapekto rin sa ating or patuloy na nakaapekto sa ating ekonomiya sa ngayon. That is why everyone should be involved, 'di ba? Kasi pag ekonomiya pinag-uusapan, lahat tayo tinatamaan. At isa sa mga considering factors kung bakit nagkakaroon ng problema, no, sa ating ekonomiya is because of the political status ng ating bansa. Kaya mga kabahagi, ano, mag-message lang po kayo. By the way, for those who wants to be updated on news, no, aside po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, we give updates, ano, sa tulong po ng mga magigiting nating researchers. There's John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at syempre tumutulong pa rin si Antoine Miquel at ang ating head, Ango, no, para ho magbigay ng mga update sa inyo, anuman po ang kaganapan, whether it's in EDSA, it's in Liwasang Bonifacio, kung saan nagkakaroon po ng mga pagkilos ngayon, ano, may mga sinasabi nga pong kilos protesta. No? Aside from that, meron din pong mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating bansa na kailangan nyo pong malaman. You can also follow ang ating Radio Pilipino Digital. No? Isa rin po sa mga legit page po yan ng ating stasyon Radio Pilipino. At naku, bago ko makalimutan, batiin ko muna ang mga kabahagi natin na ngayon ay nakatutok sa pamagitan ng mga provincial stations ng Radio Pilipino. Of course, nandiyan po ang DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DWPR Dagupan. Hello din sa mga kabahagi natin sa Naga. We have DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. I still remember when we have a visitor here yesterday, ano? Ang ating co-anchor sa Davao, si kabahaging Edgar or Eds. Si kabahaging Eds. Nako, natutuwa tayo na mga bisita mula sa mga probinsya natin, mga kabahagi. No? Hello din sa mga nakikinig sa DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, and DZLT Lucena. Gayun din po sa ating DCTC Tarlac. Kaway-kaway na mga kabahagi, ha? Magparamdam ang mga buhay! Dapat buhay na buhay tayo ngayong araw na ito. Huwag kayong manahimik dahil ikalawang araw pa lang for this week, mga kabahagi, no? Mamaya babatiin ko rin yung mga nanunood sa atin because they have their own Facebook page, no? At na nakikinig sa 1FM na nakakalat din po sa mga probinsya. We have our provincial 1FM stations, diba? At eto na. Mamaya po, katukayo pala ng ating number one viewer, no? Na si Dennis Karinungan, ang ating magiging guest for today. Si Dennis Karinungan, sabi niya rito, good morning po, Miss Meth, and God bless. Good morning. Gayun din kay Mommy Cheryl sa Monte, na kanina pa pong nagaantabay, no? Alas 10 pasado pa lang, excited na raw po, ha? Sa ating programa. Sabi niya rito, magandang umaga po, kabahagi. Ayan. And ingat po, maulan po ngayon. Tama po, maingat. Mag-ingat tayo dahil merong low pressure area na binabantayan po ang PAGASA DOST na naghahatid po ng pag-ulan. Uy, ang ating bossing Tom Robinson, good luck po sa inyong pagbiyahe. I hope you arrive in time. Ha, sa inyo pong napakahalagang meeting dyan po, no? Sa Makati, nako, marami daw po ang nagkaroon ng problema. Yung iba nag-uwian na kanina, no? Yung mga papasok actually ng alas 9 ng umaga. Yung iba, napilitan as early as 8 o'clock, napilitan ng umuwi, no? Hindi na sila nag-push through kasi sa tindi po ng traffic dyan sa Makati. Pero bandang ano lang naman to, no? Bandang Guadalupe Ed sa Makati, no? Oo, galing ng Ed sa People Power Monument dyan sa may malapit ho sa ano, no, sa Galleria, no, yun po kasi yung traffic, yung White Plains yan, and all through ano na ho ito ng dire-diretso na ng Guadalupe, grabe daw po ang nilikhang traffic, no? So Sir Tom Robinson, ingat po kayo. Gayun din kay Cecil Galindez, nanonood sa atin from Hong Kong. Ay, kamusta ang Hong Kong ngayon? Ang kwento sa atin ni Uno Maki, also from Hong Kong, gaya rin po dito sa atin sa Pilipinas, nag-uulan, di ba? O, kasi malapit lang naman din ang Hong Kong. And kaano natin yan, kakambal natin yan. Pagdating po sa mga season, no, pare-pareho halos, no, ang nararanasan. So, iingat po kayo, no? Mag-iingat ka dyan, Mate Cecil Galindez. Si Anga Loredaha, nagparamdam na rin sa atin na maulang sweldo Martes tanghalian. Oo nga pala. Ha, it's well today for those who are receiving their salary ng katapusan, quincenas katapusan, no? Katapusan na nga pala ngayon. Oo nga. So mag-iingat, ha, yung mga susweldo, ingat sa mga mandurukot. Ha, Angelo. At sabi niya, Simbang Baklaran. Oo, ayan. Ako, marami dyan. Oo, yung mga makikisingit. Siksikan. Ayun, good morning po sa lahat, sabi ni Maring, ni Mate Cecil. And sabi niya rito, late Tuesday of June ka, STT. Ayun, ha? Ka servisyo todo todo. Oh, 'di ba? Thank you very much ha. At batiin na rin natin si kabahaging Tony Rock. Nanunood sa atin na host of the time from Texas, US of A. Nako. Andiyan din si Mami Elaine, ha, Cristobal at si Doktora Zarina Buensalida at si Mami Josie Chris, ano, si Mami Josie Cinto. Ayan, si Mami Josie ay isa rin po sa mga aktibo, ha? Na ano ito, mga member po, our officers ng PTA, no? Ang dami pang issue, ha, kabahagi, hindi pa nare-resolve ba actually ang problema, no? Kaugnay dun sa mga kaso po ng mga nailagay sa DSWD, no? Ng mga estudyante na nasangkot po sa barilan dyan sa Tacloban. Samantala, eto, dahil nga may pag-ulan, ha, marami ang ginising ng malakas na pag-ulan kaninang umaga. Update tayo, patuloy pong minomonitor ng PAGASA ang Low Pressure Area or LPA sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa katubigan po ng San Pascual, Masbate. Ako yung mga kabahagi natin dyan po sa Masbate at kalapit na lalawigan, mag-iingat po kayo. No? Most probably po ay matindi ang pag-ulan dyan. Mataas naman po ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Naku, wag naman sana. Ha? At papangalan ang Henry. Ayun, ang ganda ng pangalan. Sana ay wag naman masyadong mapaminsala ka, Henry. Ha? Asahan naman po ang kalat-kalat na pag-ulan. Siyempre, dito sa atin sa Metro Manila, Calabarzon area, Bicol region, Mindoro provinces, Romblon at Marinduque. Uy, si Ebert, yung ating kabahagi from Corcuera, Romblon. Matindi ha, kung dati wala pang bagyo, walang LPA, ay grabe na po kasi taas na po ng tao ang mga pag-alon dyan sa karagatan sa Romblon. Mas mag-iingat kayo yung mga mangingisda. Gayun din po yung mga nasa Marinduque, ha, yung mga malapit po sa karagatan. Samantala mga kabahagi, asahan naman sa nalalabing bahagi po ng Luzon, ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may ganyan din po, no, mga localized thunderstorms pagdating po ng hapon at sa gabi. Kaya yung mga naglalaba-laba diyan, 'di ba, no, kung medyo may pag-araw, most probably sa umaga. So medyo pinaw na natin, no, hapon o di kaya gabi, minsan nga tanghali pa lang mo. Pag-uwi ko pa lang ng bahay, no, bigla na kahapon pag-uwi ko, no, surprisingly, no, pagsarado ko ng gate, pagpasok ko kasi, no, biglang buhos po ang matinding ulan. Nagmamadali ako dahil makulimlim. Ha? So, yan po, no? Yung mga nagrarally, ha? Diyan po sa kabaan ng EDSA, mag-iingat din po kayo, matindi. Pero kanina ho, nagdulot ho ng matinding tensyon, ha? Ang rally na ito, mga kabahagi, ano? Dahil po sa dalawang bus na humarang dito po sa mga pangunahing lansangan dyan sa EDSA. Kumbaga, nasaraduhan na po, no, yung kalye dyan na talagang napaka ano, hirap, busy po yung kalsada dyan, especially those who are entering White Plains. Diba? Tapos, sinaraan pa ng dalawang bus, ha? Ito pang sinasabi, tourist bus ito. Kasi yung pong mga nagdagsaan dyan, no, na mga miyembro po, sabi, no, sinasabi, na miyembro po ito ng Iglesia ni Cristo, ay mula pa po sa iba't ibang lalawigan at only coming from the National Capital Region. As of my monitoring, no, past 8 o'clock, or 8:30 if I was not mistaken, ay nasa 9,000. Ha? 9,000 yung mga rallyista dyan sa, nagtipon po sa EDSA People Power Monument. So, yung ang monitor dito, it's 9 o'clock. So, most probably at this time, after yung pong grabing pagbuhos ng ulan and yung sinasabi nga po na mas marami pang manggagaling ng probinsya na posibleng nabalam because of this weather, baka mas lumaki pa po, no, ang bilang ng mga nagpunta ho dyan, ha, sa EDSA People Power Monument. So yung nga po, going back, dyan sa nangyari na yan, no, I made a jot down, no, tungkol po sa naging kaganapan. Sa una pong pag-monitor ko, ay meron po inaresto yung mga nandun po sa loob ng isang tourist bus na nag-atras abante, ha, na naging dahilan po kung bakit nagkaroon ng ipitan. No, even yung mga protesters ay naapektuhan nito at meron pang isang pulis na nasugatan. Meron ding isang pulis, yung policewoman na yung po yung isa nasugatan na agad dinala po, no, sa pagamutan, at meron ding isang pulis pa na lalaki, no, na nahirapan pong huminga dahil po sa sa tensyon na dinulot nitong pag-atras abante ng isang bus doon po, ano, sa area. At meron din pong after this commotion ay inaresto po lahat ng mga nasa loob ng bus, hindi lang po nabanggit ng ating kapulisan, mainly from the National Capital Region and from the Quezon City Police District Office, kung ilan po yung nasa loob ng bus na inaresto. Kasi ho, nagdulot talaga sila ng matinding problema dun sa area. So, meron na pong mga balita, no, even before this happened, no, Independence Day pa lang po, ha, nung pagdiriwang pa lang ng Independence Day ay naririnig na po ang mga balita. There's this intelligence report na nasasaga po ang armed forces natin na merong mga ganitong pagkilos na gagawin, ano? Actually, ang ito'y tinawag na surprise rally. Ha, dahil naririnig nila na ito'y gagawin but without a particular date. Na ito na lang po na bumulaga na sa kanila. Although agad-agad naman po nakapag-deploy ang pamunahan po, no, ng Philippine National Police ng as early as dawn pa lang po ay 800 na po yung na-deploy na police dyan sa EDSA People Power Monument. Samantala mga kabahagi, marami pa pong updates tayong ihahatid sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
4: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo. Tayo po mga papasok na sa second quarter ng programang Serbisyo Todo-Todo. Hello sa mga late tuners natin, no? Late viewers natin dyan. At kanina, no, habang tayo po'y nakabreak, nakita ko nga po, sabi ni Kabahaging Cecil, maulan din daw ngayon doon sa Hong Kong. Kaya mag-iingat ka, Kabahagi. Ano? At bago tayo magtuloy-tuloy sa mga updates, by the way, mga Kabahagi, ang tabayanan nyo po, dahil kanina lamang ay nagpalabas po, no, ng statement. Ito po, formal statement. Bagamat kanina pa pong hinahagilap ng mga kapatid natin sa pamamahayag sa media ang sino mang tagapagsalita or maaari pong kinatawan, no, ng Iglesia ni Cristo doon po sa kanilang sinasagawang rally dyan po sa Liwasang Bonifacio, gayon din po dito sa may EDSA People Power Monument, no? Ngayon po, kani-kanina lamang ay nagpalabas na po ng statement ang INC. At mamaya po ay ihahatid natin yan. Pero saglit na saglit lang dahil meron tayong pagbati. Ha? Batiin muna natin mga kabahagi natin nagsa-celebrate ng birthday today.
5: Happy birthday!
0: Oo, hindi ko makakalimutan kasi ha, ito po ay mismong araw ng kaarawan ng aking kapatid. Ayan, ha? Ngayon pong araw na ito, June 30, binabati ko, happy birthday, Tolit, sa aking
5: birthday!
0: Younger brother. Ayun, oo, no? Kamukhang-kamukha ako, di ba? Ayan, so 10 years po ang tanda ko dyan, ha? Di ba, no? Pero mukhang matanda sa akin, di ba? Happy birthday, Tolit! May the Father
5: happy
0: bless
5: birthday!
0: You always, ha? At batiin ko na rin, ito po, ha, isa pang kabahagi natin. Ako, ito, ano, ha, active po ito sa mga pagpupos, ha. Kabahaging Christy Laborte, happy birthday. Kabahaging Christy Laborte, gayon din kay Sydney Ray Mikua.
5: Happy birthday!
0: I understand si Sydney Ray ay mula po sa ating provincial station sa Cebu, tama ba? Ha, Sydney Ray Makua, happy birthday sa'yo, kabahagi! Ha, mabuhay! At si kabahaging Ophelia Lim, nagsiselebrate din ng birthday. At, naku, malapit na! Ha, si Sir Willie Rodriguez.
5: Happy birthday!
0: Po. Happy birthday sa inyong lahat, sa mga birthday celebrators natin. Dasal ko po ang inyong ha, kalusugan at ang inyong mga wish, ha, na sana makamit nyo. Okay, so eto na muna, pahatawin na muna natin mga kabahagi natin sa probinsya, ang mga reporters natin sa mga provincial stations. Sunod-sunod na maghahatid ng balita. Unahin natin si Tony Sandoval ng DZLT Lucena, estudyante ng private Catholic school sa Lucena City, tinangkang saksakin ng kapwa estudyante sa loob ng paaralan. Tony Sandoval, ibahagi mo na yung nakakalungkot na balita na yan.
6: Yes, kabahaging Emmet, dismayado at galit ang nararamdaman ngayon ng mga magulang ng grade 11 student ng isang private Catholic school. Makaraan itong tangkaing saksakin ng kanyang kapwa estudyante sa loob mismo ng kampo sa Barangay 5 sa Lucena City kahapon. Ayon sa social media post.
0: Yes, Tony? Naku, mukhang inuulan ng Lucena. Ah, naputol yung ulat niya, no? Mukhang may problema sa signal. Okay, sige, medyo humina po ang signal ni kabahaging Tony Sandoval, ang tabayanan natin.
6: Pero yes, kabahag,
0: hindi maganda
6: hello,
0: to.
6: Hello.
0: Ano ba 'yon, ha? Parang sunod-sunod na po ang mga pangyayaring ganito, mga karahasan sa loob ng paaralan.
6: Hello.
0: Magagalit na naman si Mami Cheryl nito, eh, ha? O sige, balikan
6: hello,
0: natin
6: hello.
0: Si kabahaging Tony Sandoval. Yes, Tony, sa iyong pagpapatuloy na ulat. Okay? Mm-hmm. Mukhang ano? Mukhang nauulinigan ko na siya.
6: Hello.
0: Yes, Tony, go ahead.
6: Yes, tanong ko lang ang signal muna natin.
0: Okay, 5x5, kabahaging Tony, maulan
6: okay.
0: Ba dyan?
6: Okay, eto nga kabahaging Met, dahil siguro ito sa ano sa makulimlim na panahon at bahagyang umuulan dito sa Lucena.
0: Ayun, sabi ko na nga ba. Sige, anong nangyari dito
6: okay.
0: Sa ano na ito, estudyante na ito?
6: Ito nga kasamang Met, ayon sa social media post na magulang ng biktimang itinago sa pangalan Kyle, umaasa sila na ligtas sa kanilang anak na pinag-aaral nila sa Maryhill College na meron namang gwardiya. Subalit, nagulat na lamang sila na bandang kahapon ay tinawagin sila na ng kanilang anak at humihingi ng tulong upang siya ay sunduin. Bata sa reklamo ng magulang ng estudyante, nakapagmuno-umano ang kanilang anak na si Kyle sa kapwa-estudyante nito, makarang uundayan ito ng saksak gamit ang isang balisong. Nang tanungin umano nila ang mga gwardiya kung bakit may nakakapasok ng mga illegal na armas sa loob ng eskwelahan, ang sagot lamang sa kanila ng gwardiya ay sira daw ang gamit nilang metal detector. Sa ngayon ay nakatakda magsampan ng reklamo laban sa nasabing paaralan ng magulang ng biktima at magpa-file din sila ng reklamo sa Lucena City Police Station. Samantala, patuloy naman nisasagawa ng verifikasyon at investigasyon ng Lucena City PNP tungkol sa naturang insidente. Mula dito
0: Kabahagi, sa ano nangyari doon sa ano? Sa nang nanaksak? Ha? Ano to? Dinala agad ba sa DSWD ito?
6: Parang ito ay nasa DSWD kabahaging met, tama ka dyan. At ito ay patuloy na na sumasailalim sa counseling.
0: Nakakalungkot naman kabahaging Tony, parang sunod-sunod na itong mga karasa na ito na nangyayari sa loob
6: parang
0: mismo ng eskwelahan.
6: Parang para bang sumasabay doon sa bandwagon yung mga nangyayari sa ngayon.
0: Parang nakikiuso, no? Gusto mag-trending, kabahagi.
6: Oo, kaya nakakalungkot. Pero dapat ito yan, mapigilan agad ng mga school authorities. Ganon din naman siyempre ng mga magulang.
0: Tama ka dyan. Ako, sige, mag-iingat kayo, ha? Matindi ang ang panahon natin, pabago-bago sa ngayon. Ingat kayo dyan, kabahaging Tony.
6: Okay, mula dito sa DCLT, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo!
0: Ayun, bear with the signal mga kabahagi kasi ganito talaga, no? Ang hirap po, no? Minsan ang komunikasyon natin, lalong-lalo kung nagre-rely tayo sa internet, ha? Dahil hindi ho maganda ang panahon. Samantala, ito po mga kabahagi, update tayo, no? Actually, no, itong nangyayari po, no, na protest rally ng Iglesia ni Cristo, ito ay sinasabi nga po na bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta na kilala naman pong miyembro ng INC. Samantala po, iginiit po ni Senador Dante Marcoleta na hindi siya matitinag sa kabila po ng posibilidad na maaresto siya ngayong linggo or sa loob ng linggong ito. Ayon po sa senador, patuloy niyang uunahin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino at ang paglalantad ng katotohanan. Inihag din niya ang kaniyang paniniwalang planado ang mga hakbang laban sa kaniya at itinuro si Jesus or Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang umano'y nasa likod ng isyong ito. Nako, yun ang mga, yun yung nakakalungkot, no? Kabahagi, yung pong kung hindi pa ho kayo nakakasubay no doon sa issue na ito na kinasasangkutan po ni Senador Marcoleta, ito ho ay may kinalaman talaga no doon sa sinasabing pagtanggap rin niya no pagtanggap rin niya ng pera, may kinalaman po sa mga projects. Gayunman po, mga kabahagi, sinabi ni Marcoleta na patuloy niyang ipaglalaban ang kaniyang panindigan at ang anyay katotohanan. So, actually po, no, itong mga bagay na ito, dapat ay pinag-uusapan po no, sa loob ng korte. Sino't-sino ba talaga nagsasabi ng totoo at ng hindi? Kasi, lahat naman ng mga tinuturong nagnakaw, no, tinuturong gumawa ng anomalya, usual na po sasabihin natin hindi totoo 'yan, not unless proven, 'di ba? So ganun din naman ang pagturing ng lahat, no, sa lahat po ng inaakusahan na hindi pa ho siya guilty, no? Wala pang nangyari po no na paglilites no sa proper forum kung saan napapatunayan pong may kasalanan ang mga inaakusahan. Okay, so mga kabahagi, mamaya po antabayanan nyo ang inaasahan nating pakikipag kwentuhan natin mula sa isang political analyst, actually po na kakasama na natin even before no. itong makakaugnayan natin today. At kung meron kayo mga tanong, meron kayo mga reaction, meron kayo mga nais ipaabot, mangyaring i-text kami. At o di kaya naman, no, ay magpaabot ng mensahes habang kayo po'y nanonood sa ating FB Live o di kaya sa ating YouTube channel. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!

0: sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
2: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mo pagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group, dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
3: This is it. The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
4: Tuesday Vargas.
3: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
4: 1FM.
2: Muling nagbabalik
1: ang serbisyo todo-todo.
2: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
5: Okay, mga kabagi, balik po tayo dito sa ating programa at pumapasok na tayo sa second half ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. Again, if you have questions, if you have anything to say, comment po, mag-message lang. Most probably, mas maganda po siguro, no, via our Facebook Live, dahil agad-agad ko pong nakikita, no. Bago po tayo makipagkwentuhan sa ating guest, sa political analyst, mangyari lang pong banggitin ko ito hong statement, no, na ipinalabas po kani-kanina lang ng Iglesia ni Cristo, may kinalaman po sa kanilang ginagawang pagsasagawa po ng kilos protesta. Meron pong isang malaking kilos protesta sa mga hindi pa ho nakakaalam na nangyayari ngayon sa EDSA. And isa rin po ay yung nangyayari sa may liwasang Bonifacio. Sa kanila pong ipinalabas na statement, babasahin ko po, no? Ito'y kaugnay sa kanilang isinagawang peaceful sinabing, no, peaceful gathering, ha? Pero kanina po ay nagkaroon ng matinding tension, 'di ba, makabahagi, no? So sa kanila pong statement, ha, ipinalabas po ng Iglesia ni Cristo, tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Yan po ang sinabi, no? Yan yung pangunahin na kanila pong ini-stress. At ayon kay INC spokesperson Brother Edwil Zabala, hindi po tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, ngunit tutol ito sa umano'y pagbaluktot ng batas. Hindi ang sinasabi rito ay wala silang layuning pagtakpan ang katiwalian. Iginit din po niya na hindi dapat kasuhan ang mga nagsusulong ng mga nagbubunyag ng mga katiwalian sa pamahalaan, na sinasabi niya, nang tinuturo niya, na ang una daw pong naglabas ng issue tungkol dito ng katiwalian ay walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. That is why they are doing this protest, no, para po maipagtanggol, no, or mabigyan ng proteksyon ito pong butihing Senador Marcoleta. Ngayon, mga kabahagi, ano, we are fortunate dahil makakaugnayan natin dito po sa ating programa si Professor Coronacion, or Dennis Coronacion, isang political analyst. Malaman natin po ang kanyang saloobin kaugnay dito sa nangyayari na pagdagsa po ng libo-libong miyembro po ng Iglesia ni Cristo dyan po sa People Power Monument, ano? Magandang araw sa inyo, Prof. Dennis. Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Met Minion po of Radio Pilipino.
6: Magandang umaga po, Ma'am Met. Magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay.
5: Yes. Ito ho, Prof, yung nangyari kanina, no, as early as dawn, ano, na marami po madaling araw pa lang, ay marami ang nagulat sa sinasabi ng surprise gathering ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa People Power Monument, ano, sa EDSA. And same, dito po sa may Liwasang Bonifacio. Ano po ang nakikita niyong implikasyon na ito? Ano ang nakikita niyo dito when it comes dun sa mga nangyayaring kaganapan sa ating politika?
6: Well, ang tingin ko po dyan ano, ay nais proteksyonan o bigyan ng proteksyon ng Iglesia ni Cristo ang kanilang kasamahan na senador na si Senator Marcoleta, na alam naman po natin ano, na base dun sa mga pahayag na binitawan ng ombudsman ay sasampahan ng kaso na plunder at ito po ay hindi pwedeng piyansahan.
5: Mm-mm.
6: Kung sakaling malakas ang ebidensya laban sa kanya, no? So non-bailable offense po ito. Tingin ko po yan ang ano no, yan ang isa, yan ang immediate na nag-trigger sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang pumunta dun sa EDSA at saka po dun sa EDSA sa may bandang Caloocan naman. So, yan po ano, kumagaman na nag-show for sila, nagpapakita ng kanilang pwersa at saka na kung sakaling aarestuhin, kung ano man yung binitawan ng mga salita ng ombudsman, patungkol kay Senator Marcoleta ay meron namang ano sagot dito ang Iglesia ni Cristo at ayaw nila mangyari na kanilang kasamang senador ay makulong.
5: Opo. Sa pagkakataong ito na nagkaroon po ng malaking paggilos, no? At sabi niyo nga ay pagpapakita, no? Gayun din yung dinigiit ng INC na pagpapakita ito ng suporta kay Senador Marcoleta. Posible po ba na hindi mangyari or magiging magdadalawang isip po, no? Ang DILG, no? Or ang ombudsman, ano? Sa pagsasagawa po no ng kanilang aksyon laban dito kay Senator Marcoleta. Makakaapekto po ba ito?
6: Tingin ko po yan po ang layunin ng Iglesia ni Cristo na mapigilan yung pagsasampa ng kaso laban kay Senator Marcoleta. Pero sa tingin ko po nakaano na yan, ano, yan ay nakahanda na at isasampa na lamang ng ombudsman ano. At pag nangyari yan, lalabas na yung ano, anytime pwede lumabas yung warrant of arrest. So, tingin ko wala naman pong ano no, wala akong makitang sapat na dahilan upang pigilan ng administrasyon yung pagsampa ng kaso laban kay Senator Marcoleta. In fact, yung nga pong ano no, dahil nasa opposition si Senator Marcoleta, tingin ko mas lalo pa ito nagtutulak sa administrasyon upang sampahan ng kaso si Senator Marcoleta. Ngayon, ang gusto niya kasing palabasin at ang kanyang magkasamahan na itong ginagawa ni Senator Marcoleta ay para sa bayan kasi ang imahe na nais niyang mangyari o makreate para sa sarili niya ay isa siyang anti-corruption crusader.
5: Po. Okay, doon sa binabanggit na yung ang ano no, sinasabi ho no ng INC, no, base na rin po doon sa kanilang pinalabas na statement kanila lamang na kanila po ang pinakalayunin nila ay lumantad ang katotohanan at mapanagot kung sino man po yung nasa likod ng katiwalian. Do you think hindi po ba parang lumilitaw na ironic ito dahil on the other side ay binibigyan nila, kumbaga pinoproteksyon na nila si Senator Marcoleta na ayon naman sa ating administrasyon ano, and sa ombudsman ay may kinakaharap po na kaso.
6: Yun nga po, no? Kasi itong ating mga political leaders, karamihan sa kanila, lalo na itong mga involved sa mudslinging na ito, tsaka sa power struggle ay may mga ano, may mga bahidungis na. Kumbaga may mga kanya-kanya silang mga kinakaharap na kaso o kung hindi man inakusahan na kasangkot sa isang malawakang corruption. Kundi man yung kanya-kanya individual na mga corruption cases, maaring ano ang akusasyon kasama sila for example doon sa flood control scandal. Apo. Kaya po tama kayo sa inyong obserbasyon na kung sino man ang magsabi na oh itong ginagawa ko ay para sa bayan dahil nilalabanan ko ang corruption sa ating bansa. Pero siya mismo ay meron din namang kinakaharap na corruption related na kaso. So kumbaga man napaka-ironic ano if you look at the broader picture na itong mga political leaders natin kanya-kanya ang batuhan ng mga mudslinging ano pero sila mismo ay may mga bahidungis rin naman, marurumi rin naman sila, may mga corruption issues rin naman sila. So sa akin lang naman sabi ko sige kung magsampahan kayo ng mga corruption cases laban sa isa't isa, mas mabuti. I think makakabuti rin yun sa bayan. Indirectly nga lang ho, no? Kasi alam naman natin na itong pagsasampa ng mga kaso na to ay para sa pansarili ng mga interes. Kasama na rin ho dyan yung political survival.
5: Yeah.
6: Pero think ko, in an indirect manner, makikinabang rin tayo dyan, tayo mga ordinaryong mamamayan. Kasi pag sila nag-away-away, nagkasuhan, at sila ay makukulong, tingin ko ay mababawasan yung mga ano no yung mga posibleng mong rakot pa sa kaban ng bayan. So okay na rin yun para sa akin ano magkasuhan sila.
5: Okay. Ha. Na medyo na ano ko doon sa sinasabi niyo mabawasan ng mga posibleng mga mangungurakot pero totoo ho ba wala na ho bang tatakbong posible pa mangurakot sa ating bayan? Ha, Prof. Dennis.
6: Well, in fairness sa kanila naman, ma'am, ano, kasi yung ating political system ay parang nakastruktura na yung nature niya ay parang ano, kung ikaw yung political leader at gusto mong at the very least mag-survive sa ang iyong political career, o kaya yumabong pa ito at sabihin natin na maging maganda ang iyong political career, parang ano eh, parang yung ating political system ay pinipilit sila na gumawa ng makatiwalian. O, kaya nga po sabi ko sana ang magiging bunga nito, itong mga awayan nila, ay hindi lamang mabawasan yung mga kurakot sa ating gobyerno, kundi mareforma na rin ang ating political system,
5: yes,
6: ating pamahalaan.
5: Naku, sana
6: para
5: na.
6: Ho, ano, no, mapaprevent na yung ganyan.
5: Okay. Since pinag-uusapan na rin po ano not only yung kinasasangkutan na mga kaso ng mga tiwali no sabi nga malaki ang ano nito eh malaki ang factor dito is yung political instability or yung political issues no nakapaloob na kung sakasakali ano prof eto base na rin sa mga nagiging pahayag ng ibang mga sumusuporta kay Senator Marcoleta ay paraan daw po ito no ng majority black no ng Senado para mapahina pa no mapahina ang puwersa ng minorya at maisulong ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang tingin niyo dito?
6: Well, valid naman po yun kanilang analysis, ano? Yung kanilang opinion na yung mga iba't ibang mga kaso na sinasampa laban sa minorya ng administrasyon na kasapi ngayon ng mayorya ay talagang hangarin ay mapahina sila. Tama po yan, yung kanilang analysis. Valid po yan. Kung sa tingin nila sila ay ginigipit, tingin ko po tama naman kasi halos araw-araw napapanood natin sa mga narinig natin sa mga balita na bawa yung mga certain opposition figures o minority o mga dating politiko naka-api na ng opposition ay sinasampa ng mga kaso o kaya tinatakot ng NBI. Mm-hmm. Maari pong totoo yung kanilang pangamba. Pero of course, ang dapat natin isipin dito bilang ordinary mamamayan, yung kanilang pagtutunggali na yan, ano, ng mga political elites natin, sino ho ba ang, at the end of the day, sino ho ba ang tunay na makikinabang? Kasi parati nilang sinasabi sa tuwing pagtatanggol nila ang kanilang sarili, ginigipit kami at kawawa yung mga taong bayan. Eh, ang tanong ko doon, totoo ho ba yun na kawawa ang taong bayan o baka sila lang yung kawawa?
5: Ayun nga po, ano. Pero, with this political turmoil na nangyayari ngayon, ay affected po ang ekonomiya natin. And yun yung nakikita po ng mga ekonomista natin na talagang truly affected tayo because of what was happening in the political side. Ay nagkakaroon po ang problema ang ekonomiya ng ating bansa.
6: Well, opo, tama naman yung analysis ng mga ekonomista natin. Ako, dalawa ang nakikita ko, at least dalawa, no? Ang epekto na negative sa ating ekonomiya. Halimbawa, yan yung mga ganyang pag nakikita natin na yung mga membro ng mga political institutions natin like the Senate
5: yeah.
6: Ay nagbabangayan, nag-aagawan sa pinakamataas na posisyon like the Senate leadership, eh masama po ang nakikreate na image sa atin. Lalo pat ano, no, gusto natin maghikayat ng mga foreign investors.
5: Oo.
6: Dito sa ating bansa. So pag nakikita nilang yung ating mga senador ay ganun klase ang kanilang behavior, very extreme na and sometimes violent, eh baka po sila ay ano, no, pag nakita lang yung ating senado ay nagma-malfunction at yung pang iba natin mga institusyon, eh hindi na sila tutuloy sa kanilang pag-invest sa ating bansa. Tapos, ang nasa sentro naman ng bangayan nito, yung kanilang mga binabatong mga kasiraan sa bawat isa ay corruption-related. So, yan po yung ikalawang ano, no, epekto sa atin. So, sasabihin ng majority o ng administration na yung opposition ay corrupt. Sasabihin naman ng mga nasa opposition, yung administration ng corrupt, tsaka yung majority. So, lumalabas so, kumagaman, ang lumalabas yan eh lahat pala corrupt. Lahat, may isipin ng mga nasa ibang bansa na mga gustong mamuhunan sana sa atin, eh lahat pala ng ano, no, mga nasa gobyerno sa Pilipinas ay corrupt. So, baka mamaya mabiktima tayo, mabiktima pa tayo dyan. Sa tindi ng, sa tindi ng issue ng corruption sa gobyerno sa Pilipinas, baka umatras yung mga yan.
5: Ako, yun ang nakakalungkot na part. No? Anyway, Prof. Dennis, thank you very much po sa oras na ibinigay ninyo, lalong-lalo na po sa mga opinion, no? Mahalagang opinion na inyo pong share dito sa ating programa. I'm sure marami pong natutunan ng mga viewers and listeners natin. Maraming salamat po again and mabuhay po kayo. Ingat po kayo, Prof. Dennis Karunungan, Coronacion.
6: Salamat po.
5: Okay, so yan po mga kabahagi, si Prof. Dennis Coronacion, nakasama natin isang political analyst. And sabi nga, no, kumbaga yun yung tanong, sino ba talaga ang nakikinabang sa mga eksena, sa mga nangyayari ngayon sa ating politika, no? Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break, magbabalik agad ang serbisyo todo-todo!
0: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo.
3: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado na

0: Kaganapan. Professor on air.
1: Professor on air.
0: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone. Professor on air.
1: Professor on air.
0: Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatupid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
1: Balag-

0: Etong si Lailani Salvio Villarosa, kabahagi natin from Tanyong Malabon, Helen Racina, Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, at gayon din kay Mami Vicky and Mami Anna Caballero from itong mga Euler parents natin from Calsay. Hello po sa inyo! Ay, by the way, merong isang nag-message sa atin dito, no? Yun daw pong isinagawang kilos protesta dyan sa EDSA, no? Eh, wala naman daw permit, ha? Actually po, kanina po, as I was listening to the interview, no? With the General Nicolas Torre, no? Ng MMDA, kinonfirm po niya na wala po silang natanggap na permit, no? To make an assembly dyan po sa EDSA, no? At ang although kaya ngayon po, no, ay naghahanda na, actually kanina pa po, no, ongoing po ang ginagawang operasyon ng MMDA para po ito ang lahat ng mga sasakyan na nakaharang sa mga lansangan sa kahabaan po ng EDSA. Kabilang na po yung mga nagsasagawa, sasakyan po ng mga nagsasagawa ng kilos protesta. Samantala, eto naman si kabaging Jade Mahero ng DXSP Surigao. Dalawang individual inaresto matapos mahuling nagtatransport ng krudo na walang legal na dokumento sa Claver, Surigao del Norte. Jade Mahero, ibahagi mo na yan.
1: Ma'am Beth, dalawang individual ang inaresto matapos mahuling nagdadala ng krudo na walang kaukulang legal na dokumento kahapon sa Claver, Surigao del Norte. Isinagawa ang operasyon ng PNP Maritime Group at ng Claver Municipal Police Station. Sa ulat, naharang ng mga otoridad ang cargo vessel na MP LS Loreto matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa hininalang ilegal na pagdadala ng produktong petrolyo. Sa isinagawang inspeksyon, mamet, natuklasan ang natura sa Sekang Pandagat ay may kagang mahigit 2,200 litrong krudo. Ngunit walang may pakitang mga legal na dokumentong nagpapahintulot sa pagbabiyahe at pagtatransport nito. Para sa servisyo,
0: Jade, todo-todo. Bago ka natuloy ang pakawalan, yeah, makibalita lang ako, kamusta ang panahon dyan sa inyo sa Surigao?
1: Well, Mamet, naging problema pa rin sa Surigao ngayon is yung supply ng tubig. Umulan kahapon, pero hindi pa sapat yung ulan, Mamet, para makapagbigay talaga doon sa ine-expect ng mga taga-Surigao na tubig na yung sinasabi natin talagang normal na agos ng tubig sa mga gripo, Mamet.
0: Ako. Habang nagdadasal yung mga kabahagi natin dito sa Metro Manila na huwag umulan dahil nagdudulot ng pagbaha, pagdasal natin na magkaroon ng sapat na pag-ulan dyan sa Surigao. Ingat kayo, kabahaging Jade.
1: Yes, Mamet, na para sa serbisyo todo-todo. Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Speaking of water level, sa Angat Dam, bumagsak na po sa critical low level. Ayan po ang base sa monitoring ng PAGASA Hydrometeorological Division, ano, Flood Forecasting and Warning Services. Ang epekto po nito ay ang problema natin sa supply ng tubig. Kaya kung inyo pong mapapansin, ano, meron pong mga water concessionaires ang talaga nagsasagawa na ng rationing, no? Kami po sa amin sa lugar namin, ano, sa Caloocan, South Caloocan, bandang alas 10 ng gabi, kung hindi man wala, ay humihina na po ang tubig hanggang alas 5 ng madaling araw para po masolusyonan, ano? Pero sana lang, wag na pong umabot sa sobrang critical low level. Ngayon po, nasa critical na. Huwag naman sanang umabot ng sukdulan. Samantala, mga kabahagi, nako, habang marami po ang naperwisyo dahil dito sa mga rally nangyari, no, sabi nga pala ni Prof kanina, meron din nangyari sa may Caloocan. Same with what kabahaging Cheryl Samonte, no, na nag-message tayo kanina, meron din daw nga sa gawing monumento. Meron ding mga assembly doon. Pasalamat tayo dito po sa may gawin ng liwasan ay hindi ho nagdulot ng matinding traffic, naging ano naman po, no, sumunod po, no, sa tamang sasagawa ng assembly yung mga nandito po sa may Liwasang Bonifacio. Oras na para ako'y magpasalamat para sa mga kabahagi natin na kasama natin sa production.

0: Of course, panguna po ni Antoine Miquel, ha? Thank you kay Jem Cabrera. Si Jem pala ang nagsilbi nating director. Executive producer natin for today. Sofia Policarpio, Jemina Faustino, Kenshin Pisa, and Cairo Bordeos. Dapat sa susunod mga kalalakihan. Thank you very much, Vincent Daroga, ang ating co-pilot for today. Thank you very much, ha, sa favor, ha? At syempre pa sa ating mga magagaling na researchers, Jan Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, syempre nandyan din ang ating head, Miss Ann Go, ano? At ang ating engineer Dave, ha? Para kasama sa meeting, no, si engineer. At Sir Tom Robinson, ingat po kayo sa inyong biyahe. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyong todo-todo!
1: Serbisyo todo-todo!
2: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong.
3: Only one. You're only one.
4: You're only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
6: 1FM. Number one.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko!
5: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
7: One FM. This song is brought to you by Liver Aid Pro.
8: May silima rin na?
7: May multivitamins pa?
8: Yan ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: Time check, 12:30.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
6: bagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
12: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, magat na yung, yung kinalabasan ng nung rice coffee, dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko.
11: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: 1 FM. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Come stop

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang Lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: 96.1. 96.1. 96.1. 96.1.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
17: Liveraid Pro.
3: May Silymarin na?
17: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liveraid Pro.
17: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
18: Open your mind and pour in the music. Free your

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Na hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: Kayo kidinig.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywang.
14: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
15: Pain and the feelings I felt made me lose almost all my hope for all my dreams, and I almost lost my life.
16: I felt alone and out of place. I'm 14 years old. I'm a high school student. There's not one day that goes by that people make fun of me about my race.
17: I mean, I've been talked about, hurt, mad, sad, and I've been depressed, and when I finally heard this song, it gave me some faith.
18: Mariah's pain can't take that away from me. It's like self-confidence. Don't be afraid to try.

0: 1 FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And you're still tuning into 1FM 96.1 Tarlac with Master Chinito, spreading some love across the airwaves this gloomy Tuesday afternoon. And want to say quick hello to Rainier Jimenez and family there in Japan. And of course to Sir Elmer Olanda and Ma'am Michelle Buan Malyar, and belated happy birthday Miss Smile Velasco, and to all our listeners out there in San Miguel and Maligay. And a quick greetings also to Mom Purdy, Sir Gerard, Miss Claire. Did I miss anyone? Yeah, I think so. Sir CJ, Miss Alex, and Kuya Edwin. And we got a couple of more music. Yay, okay, we've got time for a couple of more tracks. So stay tuned in to Masters Chinitos, only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: Oi, 1FM! Oi! 1FM!
2: It is now 2:45.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tuhod. Siko. Baywa.
17: Aray!
16: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop.
2: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695, series of 2026.
3: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko!
7: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
8: Open your mind and pour in the music.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now, to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Tuhod! Siko! Baywang!
13: Aray!
12: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-FM.
0: Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: mo.
1: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Pangatlong pakinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga. Atas ako. Maganda nga.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
13: Aray, sakit ng katawan ko.
14: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: So, being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 1 FM.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May Silymarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricin.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
5: Ay no, malagsakit na't lang dahito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, aga pa agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Pabili nga nito.
15: Mahal naman. Ang 20 na lang.
16: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Rexido Forte!
18: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo.

0: 1 FM.
1: It's 5:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: FM.
7: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: This song is brought to you by Liveraid Pro.
9: May Silymarin na,
8: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liveraid Pro.
8: Tulog sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.

0: Share ko Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding light.
7: Drink responsibly.
8: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
9: Aray, sakit ng katawan ko.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: One FM. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
11: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 1FM! 1FM!
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Nagsalun admitente lang nga nataanak mo'n.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong apunwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
10: Kapili nga nito.
11: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
10: Kapili nga nito.
12: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa Binat at

0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: J-Mart, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: One FM. Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
6: Mm-mm.
4: At magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kapili nga nito.
16: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
17: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
18: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: 1FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dimosyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony, ngunit patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating maladudunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado doon, nahatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre ang ating 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, mga kaibigan, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, maganda nga po.
0: Yes po, Sakali. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nang Jinsan.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Feli, F-A-L-Y.
0: Ah, si Nanay Feli. Okay, ng General Santos City sa Mindanao.
1: Nagtawa ko dyan kahapon.
0: Opo.
1: Wala man sa radyo dito, nagpapagbili. Wala tayo makabili niyan.
0: Wala po doon sa nabanggit po nating mga butika?
1: Rodion lang man yun. Wala man sa Rodion.
0: Wala sa Rodion. Jensan. Doon po nanay sa ano? Ano po?
1: Isa lang na Rodion na punta ng anak ko.
0: Doon po nanay sa ano? The Jangas Drugstore, saka sa Esrin Pharmacy.
1: Saan yan? Anong state yan?
0: Ang nakalagay lang po dito nanay sa akin, General Santos City, Esrin Pharmacy, Rodion Pharmacy, at the Jangas Drugstore.
1: The Jangas Drugstore.
0: Opo.
1: Ano pa?
0: Esrin? Esrin. E-Z-R-E-E-N. Esrin. E-Z-R-E-E-N.
1: Extreme.
0: Hindi po nanay, Esrin. E Z. Ah, sige po.
1: E
0: Z Z.
1: A-R?
0: Hindi po, nanay. E E Z Z. Yung as in zebra. Z. Apo, E Z R E-E-N.
1: E-S? Esrin?
0: Apo. Nanay, hindi po. Esrin. E-Z-R.
1: Apo.
0: Double
1: E. Hindi mo na ako nakabili ito.
0: Apo. Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating mga delivery siya na malagyan po uli dyan sa Rodion. Sa Rodion Pharmacy para mapuntahan po ninyo, nanay. Pero pwede po kayong mag-order. Pwede muna kayong mag...
1: Anak ko, hindi sa Rodion pabili.
0: Apo, apo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihan ko po yung ating mga deliveries lang sa ganun, madalahan po dyan sa inyo.
1: O dito po, sa Kwan. Sa Duya Solidad. Sa Division.
0: Apo, sige po nanay, sa Jensan. Apo, sige po. Hayaan po ninyo at babanggitin ko po ito sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalang po dyan. Kung meron po ba dyan South Star Drug?
1: May kona, Rodion lang dito na nalaman ko, Rodion.
0: Ah, Rodion lang ang meron. Sige po nanay, hayaan po ninyo at babanggitin ko po sa ating po naman mga deliveries.
1: Paano tayo makabili niyan, sir?
0: Ano po?
1: Paano tayo makakuha niyan?
0: Opo, sasabihan ko po yung ating mga deliveries, nanay, para madalahan po dyan sa inyo.
1: Ay, dito sa Kwan?
0: Opo, dyan po sa ano? Dyan po sa Jensan, dyan po sa Rodion, Rodion, sa Esrin, and then sa The Jangas Drugstore. Sasabihan ko po yung ating mga deliveries na dalhan po uli dyan para makabili po kayo dyan.
1: Kasi malapit man ang Rodion dito sa amin, pero wala man sila pabili.
0: Oo nga po. Kaya nga po, sasabihan po natin yung ating mga deliveries na lagyan pong muli dyan sa Rodion. Opo.
1: Kailan kaya, sir? Kailan?
0: Di ko po alam, nanay, pero sabi ko nga, kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo, available din po yung ating rice coffee sa South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo. Kung wala naman, pwede muna po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Pwede sa Shopee pala, sir?
0: Pwede po sa Shopee, sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Pwede po, nanay. Basta po tama yung produkto pong itatype po ninyo doon. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin sa paghahanap po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige, para sabihan ko lang.
0: Para hindi po kayo magkamali, R-I-S-E po, nanay.
1: R-I-S-E.
0: Okay po, tama po. Yun po yung hanapin po ninyo sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Okay po?
1: Ano, sir? Lazada?
0: Oo, Lazada. Ano po yan? Sa TikTok, sa Shopee? Pwede po. Online po yan. Alam po yan ang mga anak po ninyo, online. TikTok.
1: Wala po lang sabihan.
0: Opo, sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada. Pwede po yan, nanay.
1: Opo.
0: Pansamantala lang, nanay. Ano po, kapag, nasabihan ko na po yung ating mga deliveries, agad naman pong gagawa ng paraan niya, nanay. So, mas madali na po sa inyo para makabili po kaagad kayo.
1: Opo, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Feli. Mag-iingat po kayo. God bless po. Tsaka balitaan niyo po ako muli kapag meron na. Kapag nakabili na kayo.
1: Opo. Maraming salamat po. God bless you, sir.
0: God bless you, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye.
0: Thank you very much.
1: Ingat.
0: Ingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

Kwento ang kalusugan pa rin. Numerong pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na po.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Inday Rosas po, ng Subang Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Inday, okay, ng Davao del Sur.
1: Del Sur,
0: okay,
1: yes
0: po. Ilang taon na po si Nanay Inday?
1: 46 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Magtatanong lang po, Kuya Boy, kasi dito sa Santa Cruz, wala pong rice coffee daw dito sa mga butika. Kung
0: okay,
1: mayroon po bang available dito?
0: Diyan po sa Davao del Sur, ang mga lugar po na meron po ng ating rice coffee, diyan po sa Agdao, Davao City, Bansalan, Digos, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit diyan?
1: Sa Digos po.
0: Sa Digos, okay. Sa Digos po, Digos City, makabibili po kayo ng ating rice coffee diyan po sa Butika Shaolik Pai, Almico Drug. O, diyan po sa dalawang yan, Nanay.
1: Yes po.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Alam niyo po ba yun?
1: Yes po.
0: Alam niyo yung kung saan? Okay.
1: Opo.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nakakita na po ba kayo?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, gabayan po namin kayo para hindi kayo magkamali. Hanapin po ninyo, Nanay Inday, yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Tapos, dyan po sa karton na yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog.
1: Yes.
0: Buwamera po yan at meron pong sikat ng araw sa taas. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E.
1: Yes po.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Kuya Boy, pwede po ba ito sa ano, sa nag-edad ng 19 years old?
0: Pwede, Nanay. Dalawang taong gulang. 2 years old pataas, pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Yes po.
0: Okay.
1: Maraming
0: po.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Oh, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na po ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako parehong oras, Nanay. Balitaan niyo po sa akin. Halimbawa, na pagpunta po ninyo doon sa Butika Shaolik Pai at saka sa Almico Drug, wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Okay po? Kung
1: okay,
0: kung meron naman po kayong nabili na rice coffee, tawagan niyo rin po ako. Okay po? Kung wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako parehong oras para masabi po natin sa ating mga deliveries para malagyan po muli dyan sa inyo.
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ah. Nanay, thank you very much.
1: Yes po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Bye-bye po.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si June po.
0: June. Okay, Tatay June, taga saan?
1: Dito po sa Calbayog, Samar.
0: Calbayog, Samar. Okay po. Okay, Tatay June, ilang taon na po kayo?
1: 53 po.
0: 53. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay June?
1: Opo.
0: Okay po. At ano naman po yung nag-udyok sa inyo, Tatay June, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Yung ano po, yung... Kasi masakit po yung paa ko sa kamamanihan ng sasakyan.
0: Ah, okay po. Driver po kayo?
1: Opo, sa kaliwa. Kaliwa po. Na pinupulikat po.
0: Pinupulikat po kayo. Opo. Tapos, paano nyo po nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, naririnig ko po sa radyo na maraming benefits daw po yun.
0: Mm-hmm.
1: Umiinom na rin po ako.
0: So, nagsimula na po kayong hanapin yung ating rice coffee paka nung napakinggan nyo po sa radyo?
1: Eh, marami po dito sa Calbayog.
0: Ah, okay po. Marami po dyan. Marami po kayong nabibilhan. Okay po.
1: Opo.
0: Nakakailang sa shape po kayo, Tatay, ng ating rice coffee sa maghapon?
1: Eh, dalawa po. Isa sa umaga, isa sa hapon.
0: Ah, dalawang
1: minsan
0: beses.
1: Tatlo,
0: minsan tatlo. Tama po yun. Kahit nga po dagdagan ninyo, eh, wala naman po problema doon.
1: Opo.
0: Okay yung, lang po yun.
1: At saka yung ano ko, yung mata, madaling luminaw.
0: Ah, okay po. Yung mata po ninyo.
1: Oo, dati malabo kasi ano, sa kadadrive na siguro, tsaka sa may edad na rin.
0: Hindi pa, 53 pa lang. Batang-bata pa, Tatay. Tatay June.
1: Kaya po, may tatanong lang po ako.
0: Go ahead po.
1: Pwede po ba yun sa, ano, sa buntis daw?
0: Pwede po, Tatay. Wala naman po problema. Herbal po yung produkto natin. Wala naman po problema doon. Tatay,
1: okay.
0: Tatay, nung okay. Ano, yung pong pamamanhid ng papo ninyo, kumusta na ngayon?
1: Eh, unti-unti namang, ano, hindi na gaano mo sumasakit.
0: Hindi na gaano sumasakit. So, tuloy-tuloy opo. Lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Hanggang ngayon po ba?
1: O, dire-diretso po.
0: Dire-diretso yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Oh. Sa bahay po ninyo, Tatay, sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa'yo?
1: Yung mga apo ko, pinapainom ko na rin.
0: Ay, very good po. Tama po yun. Kasi dalawang taong
1: dahil,
0: gulang, pataas, pwede na.
1: Opo. Dahil yung isang apo ko nagkaroon ng ano sa kidney.
0: Mm-mm.
1: Eh, narinig ko sa radyo na okay daw yung rice coffee. Pinainom ko na rin po.
0: Tama yun. Ilang taong po yung apo po ninyo?
1: 7.
0: Ay, pwedeng-pwede na po, Tatay. Pwedeng-pwede na po siyang uminom ng ating rice coffee. Very good po yun. At dapat
1: ay,
0: po...
1: Ngayon, okay na daw. Okay na daw siya.
0: Bakit? Ano po yung nararamdaman ng apo po ninyo dati?
1: Eh, sabi ng doktor, may ano daw sa kidney.
0: Ano yun? Namumroblema siya sa pag-ihi? May masakit sa kanya?
1: Ganon din po. Oo.
0: Okay.
1: Ganon din po.
0: Pero nung pinaiinom niyo na po ng, ano, ng rice coffee, yung apo po ninyo, kumusta na?
1: Okay naman daw.
0: Okay na daw.
1: Okay na daw siya.
0: Very good po yun. Sana po patuloy-tuloy nyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha, di ba, yung kagalingan po na idudulot po nito sa atin dahil cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee sa atin po namang katawan.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Sana po maituloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay. Ano po?
1: Okay po, salamat po, Kuya Boy.
0: Ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, sa lahat ng nakikinig ngayon sa radyo at saka hindi pa uminom ng rice coffee, bumili na kayo. Magandang kalusugan talaga ito.
0: Maraming salamat po, Tatay June. Tatay June, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo sa pagdadrive.
1: Okay po, Kuya Boy. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Okay. God bless po, Tatay.
1: Okay po. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Si Tatay June, mga kaibigan, from Calbayog, Samar.

Tawag po mga kaibigan, 0969. Two six nine six two three yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Oh.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ay, Nanay Rose.
1: Opo.
0: Ayan, Nanay Rose. Nanay Rose, kumusta?
1: Mabuti naman po. Salamat ng marami sa sabon.
0: Dumating na? Dumating na po, na bilhin niyo na po?
1: Oo, dumating na rin.
0: Oh, very good. Nanay, saan nga po kayo? Romblon, tama?
1: Ujungan
0: Romblon. Okay, si Nanay Rose na antagal na inintay yung ating 20 pirasong sabon. Tama po, Nanay?
1: Opo.
0: Okay. Bakit ganun po kadami? Yung, ano yun? Ipamimigay niyo po ba? Pangre-regalo?
1: Ha?
0: Pangre-regalo?
1: 10 piraso na lang sa akin eh.
0: Ha?
1: 10 piraso na lang ngayon dito sa akin eh.
0: Oh, asa na yung 10?
1: Ay, di binili rin ng kapatid ko.
0: So ngayon nanay, ay yung 10 sabon na nasa sa iyo, ano yun, ang iba dyan, pangre-regalo po ninyo o ano, ipapadala rin po ninyo doon sa ibang bansa? Ano pong gagawin ninyo dyan?
1: Ay, simple, sabon ko.
0: Ha? Very good. Malay nyo, may makarinig sa atin. Nasabihin na, Nanay Rose, pwede bang bilhin ko na yan sa'yo? Kasi dami naman yung Nanay Rose. Pero at least, Nanay Rose, ano po? Nandyan na.
1: Maraming salamat.
0: Thank you sa pangungulit po ninyo, Nanay. Talagang, pero alam nyo, Nanay, kami po ay natutuwa dahil hindi kayo bumitaw dun po sa panawagan po ninyo, kasi talagang gustong-gusto nyo talagang simulan yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po sa pagiinom nyo ng ating rice coffee, talagang pati yung sabon talagang inantay po ninyo. How about po nanay? Nanay Rose, how about po yung ating ano? How about po yung ating 25-in-1? Dapat nakatikim na kayo noon.
1: Nang alin?
0: 25-in-1. Oh.
1: Well, hindi.
0: Oh, hindi pa po ninyo na natitikman 'yon, yung ating isang klase ng kape, yung ating 25-in-1. Oh, dapat po matikman niyo na po 'yon.
1: Ay, hayaan mo. Kung may pera, makabili na.
0: Tama 'yun. Tama 'yun, Nanay. Salamat, Nanay Rose, at kami po ay natutuwa din, at yung ating po naman mga deliveries natutuwa din na dumating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon. Nanay Rose, balitaan nyo ako kapag maganda na yung naging resulta sa inyo ng paggamit po ng ating sabon. Balitaan nyo po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, sige.
1: Umorder na nga yung ano eh. Di ba umorder na rin yung Gonzalo Store? Umorder rin na rin yung sabon.
0: Nang sabon ulit? Umorder na ulit? Kasi inubos yun na kasi.
1: Nagbinta na rin sila ngayon.
0: Oo, kaya nag-order uli sila kasi inubos nyo na yung sabon. Nanay Rose, natutuwa po kami. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. God bless po, Nanay. At sana po ay lalo pa kayong lumakas. At patnubayan kayo nawa ng ating po namang may kapal para... kumbaga humaba pa yung buhay po ninyo at marami pa kayong matulungan at ma-inspire dyan po sa paggamit po ninyo ng ating rice coffee. Ano po, Nanay?
1: Okay.
0: Thank you very much, Nanay Rose. Mabuhay po kayo, Nanay Rose. Salamat po sa inyo sa pag-antay. Alam kong matagal-tagal, pero sabi ko nga, ginagawan po yan ang paraan ng ating mga deliveries. Okay po, Nanay?
1: Okay po.
0: Salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat.

0: nag-antay talaga si nanay. Kasi gustong-gusto niya talagang masimulan yung paggamit po naman ng ating sabon. Tsagaan lang talaga mga kaibigan kasi nga napakadaling maubos ng ating po namang sabon kaya nag-antay si nanay. Dalawampung piraso yung kanyang hinahanap. Talagang inantay niya po talaga yun mga kaibigan. At kinulit tayo ng kinulit ni nanay. Okay lang yun yung, di ba, yung follow-up ng follow-up sa atin. Nagtatanong, asan na Kuya Boy? Sabi ko nga, huwag po kayong mahihiya at huwag niyong iisipin na baka magalit sa akin si Kuya Boy. Hindi po. Wala pong mangyayaring ganun na magagalit po kami sa inyo kapag lalo na kung hinahanap niyo yung ating po namang produkto at hindi po kayo nakakabili dyan sa inyong lugar. Okay lang po yan. Kulitin niyo po ako. Wala pong problema doon. At kahit po yung ating mga deliveries ay ganun din po yung gusto nila. Wala pong problema sa amin yun. Ang importante po ay makarating po sa inyo yung ating po namang produkto at malaman po namin kung wala na ba, naubusan na o mayroon pa ng ating po namang produkto dyan sa inyo. Sabihin nyo lang po sa amin kasi buong Pilipinas po yung sinusuplayan natin ng ating po namang mga produkto mga kaibigan. O paano po ba yan? Wala na naman tayong oras, napakabilis. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin mga kaibigan sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: This is your only one. Your only one. Your

0: Inutok pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
1: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay.

0: So okay, wag naman po sana huwag, huwag na huwag po ha. At baka po kayo matsimpuhan dyan. So, saan ba mabibili ang ating Marchoco? Ang tanong po ng ating kasangga dito po naman sa bahagi ng ano bang lugar to? Che-check ko lang po mga parents kong minamahal mula po sa 0918-631. Ano po? Saan daw po pwedeng mabili ang ating Marchoco? Ang walang nakalagay kung ano eh, kung taga saan po ito nag-message sa atin eh. Pero ang sinasabi niya, Olongapo City. Hindi po siya nagbigay ng kumpletong pangalan eh. So, yan po. Baka si, ano, meron kasing Sis Divine dito eh. So, para po sa mga nakikinig sa Olongapo City or Zambales, ha, ay pwede po tayo makabili ng Marchoco dito po naman sa Olongapo Drugstore at dito po sa Zambales Drugstore. Kung nakikinig po ang 0918, ang huli po ay 0408. Salamat po ng marami sa ating nag-message. Ano po? At nawa po'y makatulong itong ating sagot sa inyo. Adelina Ganasi Homo, maraming salamat sa iyong pagbati kay Kasanggang Injimar ng Happy Valentine's. At siya daw po ay sasali sa ating papromo. Yun, maraming salamat. Ano? Late na yung pagbati mo ng Happy Valentine's. Siguro naman ay late na akong nagbasa nito. Adelina Ganasi Homo ng lugar po ng Kalawag, Quezon. Good morning po, Kasanggang Injimar Kamonyas. Matagal na rin po akong suki at nakikinig ng iyong programa sa radyo 2016. Pa po ako gumagamit ng inyong produkto. Ang Marcafe ang kauna-unahan kong kinukonsumo dahil yan naman po talaga ang kauna-unahan inyong produktong napakahusay. At, pero sumali po ako sa raffle ninyo. Yun, maraming salamat. Sumali po siya sa ating parapol. Yun po, ala. At kailangan po, at sayang naman, ha? Adelina Ganasi Homo ng Maglipad, Rosario, Kalawag, Quezon. God bless all. Maraming salamat po, ha? Sa ating mga nagmimensahe. Dito naman sa numerong 0933-214-5288.
1: Si Kasanggang Injimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. At tayo po ay babati ng maligayang karawan sa mga nagdaraos po ngayon. Happy, happy!

Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa buong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming pong salamat. Nakasama natin, siyempre naman, si Kasanggang Hernan Uribe at si

0: Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inji Mar Camonias. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number one.

0: Good morning. It is now 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
9: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
10: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Davao, Santiago, Ilocos. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice,
9: ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa Pinak Supermarkets at butika na malapit dito sa ating lugar.
4: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
12: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drug

0: stores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
5: Saan? Sa radyo.
4: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
5: Ano daw?
4: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
6: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
7: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Liverite Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverite Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay.
3: Liver up na tayo.
2: With Liverite Pro.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
10: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Nagsalun at may tinti lang nga na taanak mo'n.
14: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
15: At ti ubing na aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
16: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.
20: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light.

0: newest Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
2: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Markapsul, Markapi, saka yung Choco. Itinim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko pati yung asawa ko, magulang ko sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
1: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
6: Saan? Sa radyo.
5: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
6: Medyo.
5: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabalingon.

0: When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: One FM 96.1, narito ang ating lasyeteng pagbabalita sa ating balita uno. Libu-libong rallies na nagtipon-tipon sa kahabaan ng White Plains Avenue sa EDSA malapit sa People Power Monument kahapon. Ito ay dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding problema sa daloy ng trapiko sa EDSA simula pa ng madaling araw na umabot na ng ilang oras. Ayon kay Quezon City Police District spokesperson Major Jennifer Ganaban, nasa mahigit na 7,000 na katao ang nasa lugar ng rally alas 6 pa lamang ng umaga. Karamihan sa mga nakisa sa protesta ay nakasuot ng t-shirts na ginamit last January 2025 sa Iglesia ni Cristo National Rally for Peace at Rally for Transparency and Accountability na naganap noong November 2025. Batay sa report ng MMDA, pansamantalang isinara ang ilang lane sa EDSA dahil nakapark ang nakabalandra ang mga sasakyan ng mga rallista patungong People Power Monument. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 14 minutes down 7. Good morning.
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
2: This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May Celine Marina, may multivitamins pa. Yan, ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay, liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
5: Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ng katawan ko!
9: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
12: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
13: Drink light, live light, sounding light.
14: Drink responsibly.
15: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
16: Ang batang lagundi, Plemex!
17: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration,